0: kapalan, tuwa po ho, dapat asman ang pangalan.
1: Ay, ah, asman ang pangalan. Kurang ngadongeng hula.

kuwata ang winanjak suci kemar ya siya teming harapin na teming siya ya siya teming harapin na teming